0: NBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Alberta managita kam tuna bam chi ko ti ti wat chi ama na ko sinagwa ki from Banff, Alberta. Chotan si Lyle.
2: Oh, muate na anto ni stas. Kie maga.
1: Ano mo na anto ni mami doon sa kanato ito mene piya ko na nas ko mo.
2: Igo mi gotcha mi gahtap mo gote wincha pa ka tan piya te ka. Isa sa mata pihwam chi ka wina. Tanap si so mi no go ga gats kuito mi ga asit go ga ga ao cho asim sik. Ina na hap chik mi gwa chota gwa ite mi. Gwa chis gwa ta uti na hoto gwa gip mi ea a chuko gip mamma kam gis chik na ni uite gwa ima chika isi no wa.
1: Ya, we dha gip pahe gan pahe mi gwa ta hea yakchi Banff, mi gwa ta hea mi national park chi.
2: I gwa ta mwoma ya, I gwa ta umi gina wih gina wih gip pahe gan ite gwa mwomi gina wih mi chik gwa ta pichis gwa gna toksis gwa psimosak. Aski ka wagayo sa kang sigit sigit to ah. May na maya tehog minuto no hop mawag.
1: Yeah, ito ka na kaya at nagadas ka uyo kito ka at sitno ah. Muda ko sa tiyo ki kito ko. Hwindi ka ipapataho ko chukta ba? Papapas ko sa kundi.
2: Ekso ka hangi mo eh. Mo ipata papatatih piyo ko mo eh. O ka ito sa ba? Diko chika ka tatapasitse. Mo ito ka tapasitse. Kuyo amit pista ko mo ma eh. We go out high school moment, we are all my we go home and stomach.
1: Tässä kohdassa kiittyin mä ajattelin, kun minä kohdattiin vahvaa pimaa, probably mountain sheep, mä niin mä kiittyin kiittää, and then it's also grizzly country, Jimmy, kun tii Jimmy näin.
2: Ja kun tuomin otti, kun näin kaa, kun